Lurah Semar Badranaya ngahuleng ngarga meneng lohok ngemangkan emut dateng purwa daksina purwa marawitan daksina wekasan emut kana lalampahan Arjuna Sastra Bahu.